0: Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku? Kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data. Don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗinku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
1: Ai, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma a nan?
1: Albarke dai, ƴar uwata. Ai, da zaran dunƙulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya, ai, ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
2: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
1: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai, sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar kari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: A fadin Najeriya gidauniyar MTN ta kawo ci gaba a cikin faida al'umma 600 ta hanyar shirin su na me zamu yi a tare What can we do together initiative Ana karfafa al'umma ta yadda babu wadanda za a bari a baya wajen inganta kiwon lafiya da samar da dakunan gwaje-gwaje na kimiyya al'ummar ku na iya zama ta gaba wurin amfana da wannan tsarin
5: Zabe cibiyar kula da lafiya matakin farko da kuma makarantar sakandaren gwamnati domin daga darajar su a yau ziyarci www.mtn.ng/wcwdt ko a aika sakon MTN zuwa 421 za a rufe amsa a ranar 8 ga watan Yunin 2026 MTN
6: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu raban sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi raban sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware wanda ya kunshi

0: Sinadarin Dangote Classic an yi shi ne musamman domin ya baiwa girkin ku mafi daɗin ɗanɗano da kuma ƙanshi mai tsangaya ku martaba girkin ku da sabon sinadarin Dangote Classic
1: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500

0: Malam Bala,
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki, ababen hawa kamar su babur, keken napep, talabijin da injin wanki, da ka dade kana da muradi, har ma ka canja wa lantana wayar hannu, da ta dade tana roƙon ka, ta hanyar sauke manhajar sedikiya, ka fara biyan kuɗi kadan kadan, da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso, za su danka maka abin da kake muradi, a farashin kasuwa, ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba, kan farashin na kasuwa, sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali. Tuntuɓi sedikiya a gini na biyu da ke kasuwar Civic Center a jihar Kano, ba a nambar waya 07707483455.

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: ba mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: Oga Samiu wannan kwanan rufin fada na siya ya fara zubar da ruwa abokan hullata suna taya mun korafi abokina kenan ya taba ga maka cewa daga Homeport nake siyan kayan rufi na
5: da gaske
4: eh mana kayan rufi na Homeport Extra Strong da Extra Thick Anodizing da kuma farin kwano galvanized ba sa tsatsa ba sa sauya launi ba sa lankushewa saboda rana ko ruwan sama kuma na daure su da ososhin Homeport Premium Galvanized daga komai ya rike da karfi gangam ko da ruwan sama ya sako ko iska mai karfi babu zuba babu lankushewa babu yayewa duk abokan hullata suna farin ciki
5: kai Oga Samiu ni ma yanzu je ne siyo Homeport gaskiyar inganci
6: ba dukkanin kwalon rufi ko kusoshin rufi bane suke da inganci iri daya shi yasa kayan rufin Homeport aka kera su da karfi domin su dade kwalon rufi na Alozin ko galvanize masu kauri sosai ba sa lankwashewa ba sa zubar da ruwa kuma ba sa tsatsa kusoshi masu karfi da kariya daga tsatsa waɗanda ke rike kwalon rufi da kyau shekara da shekaru damuna bayan damuna kada ka yarda da kaya marasa inganci gina gidanka da Homeport ka samu kwanciyar hankali sai kayan ginin Homeport a yau
4: domin karin bayani a kirawo 0800 biyar uku bakwai bakwai tara Homeport ingancin da zaka amincewa har abada
7: albishirinku shalelenku ina nufin sabon dandanan lollipop ya shigo gari muna gabatar muku da chupa chups apple flavor gum filled lollipop eh cike take da dandanan apple akwai kuma mai dandanan cola da strawberry ku nemi naku a yau
8: chupa chups forever fun
9: Mata da maza muna nan cikin karin lokaci kuma Musa nana yana jira order sa cikin hakuri
10: yana bukatar sabon TV injin wanki keken jajiri kayan jaran jiki da takalman wasan kwallo
9: dukata menene wannan tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu dukan wannan duk an ga mai sauki an kawo masa kuma sun ci kwallo
10: wannan farin ciki ne da iso
11: fitiya

0: Mr. Jumia. Jumia, farin ciki ya iso.
1: Ya ku 'yan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data. Don haka sai ku kunna su, ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.

Ewokwanu n'akụkụ ụwa Wazobia FM nkụtụtụ ụbọchị tata bụ Monday ahịa nkwọ ma bụrụkwa abalị asatọ n'ime ọnwa isii n'afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emere anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwanụ n'ụbọchị tata. Na mbụ, ụmụ mmadụ ise abụrụgo na ndị nwụrụ anwụ n'otu ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke mere n'obodo Ebonyi. Ndị uwe ojii nke obodo Anambra enyego n'iwu ugbu a wee sị ka e mee nyocha banyere otu onye bricklayer bụ onye nwụrụ anwụ na ya bụ obodo. Ndị agha nọ na mpaghara obodo Abia akparala na ụmụ mmadụ atụ aka na ya bụ obodo ugbu a. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kono ga n'olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya.

eze unabola chi asim nke onye chiri ya zere mana asikwa ka ụbọchị tata bụ Monday ahịa nkwọ kwọtara anyị dum bụ ụmụ igbo ihe ọma n'aha onyenwe anyị. N'akụkọ mbụ si n'ime obodo Ebonyi wee na-abịara anyị n'oge awa dị ugbu a ka a na-eme nọ ka anyị mara wee si na ụmụ mmadụ ise abụrụgo nọ ndị nwụrụ anwụ ebe mmadụ 12 ndị ọzọ bụkwa ndị merụrụ ezigbo ahụ n'otu ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke mere na mpaghara Nkalago dị na ya bụ okporo ụzọ awara ahụ si obodo Ebonyi wee gawa obodo Enugwu. Onye isi oche ndị ụlọ ọrụ Road Safety nke ya bụ obodo bụ onye a na-akpọ Daniel Asanya mere ka nke a wee pụta n'ihe wee nye ndị nta akụkọ nke obodo ahụ ma bụrụkwanụ ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee sị na ọ bụ oke ọsọ bụ ya kpatara ya bụ ụgbọala Toyota Hiace bụ nke bụ akara RSH231XE ma bụrụkwa nke bụ ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị 17 zuru oke jiri wee bụrụ ihe kpọkasịrị nọ. Dịka o siri wee dị nọ ndị be anyị, Asanya mekwara ka a mara wee sị na ya bụ ndị ndụ ha funahụrụ n'ike gụnyekwara ụmụ nwoke anọ nakwa otu nwatakịrị nwanyị n'ime ụmụ mmadụ 17 ahụ nke ya bụ ụgbọala bọs ahụ bụ wee na-eme ya bụ njem. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Enugwu wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara na wee sị na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'obodo Enugwu etela na mkpu n'oke olu ugbu a banyere ụzọ ngwa nri nakwa ihe oriri ọkachasị ihe ndị dịka tomato, ose nakwa ịsha bụ crayfish siri wee bụrụ ihe galara ezigbo ọnụ ugbu a. Mana mgbe ndị nta akụkọ jere n'ahịa ndị ahụ dị n'obodo ahụ na-agba ndị na-ere ya bụ ihe ndị a nta ajụjụ ọnụ maka ịmara ma ha tara akwụ ma ọ ga-abụkwanụ ka eze ha dị, ha mere ka a mara n'eziokwu wee sị na ha ataghị akwụ na eze ha adịghịkwa n'otu ahụ kama na ọ bụ maka na ya bụ ihe ndị a dị ezigbo oke ọnụ ahịa ugbu a nke gụnyekwara oke ọnụ nke ndị na-akwa ụgbọala na-ana ha iji wee na-ebutere ha ngwa ahịa. Dịka o siri wee dị, otu nwoke ma bụrụ onye na-ere tomatoes n'ahịa Akwata Market nke dị na ya bụ obodo Enugwu ma bụrụ onye a na-akpọ Maazị Joe Agụ mekwara ka a mara na wee sị na ha na-azụkwa tomatoes ọnụ ego dị 100,000 naira na ụma naira 25 bụ 125,000 n'otu nkata ọbụla gị iji wee tụnyekwara n'ọnụ ego ha na-egobi ya na mgbe gara aga bụ ọnụ ego dị 80,000 bụ 80,000 bụ ihe ha na-ere ya n'ọnwa Eprel. Ebe ọ gakwara n'iru n'ime ya ka ọ pụta ihe wee sị na akpa ose ha na-ere bụ ọnụ ego dị 50,000 bụ 50,000 na ya bụ ọnwa Eprel nọzikwa n'ọnụ ego dị 75,000 bụ 75,000 ugbu a. N'ihi nke a ka o ji wee na-ekwu ma na-asị na ya bụ oke ọnụ ahịa nke ihe ndị a na-agala na ya bụ obodo bụkwa ụzọ ha onwe ha bụ ndị na-ere ere siri wee gote maka na ọ dịkwara ha onwe ha bụ ndị na-ere ere mfe. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara na wee sị na osote onye isi oche ndị uwe ojii zone 13 n'ime obodo Anambra ma bụrụ onye a na-akpọ Godwin Igweze enyego n'iwu ugbu a wee sị ka e mee nyocha banyere ọnwụ otu onye brikila gbara afọ 26 ma bụrụ onye a na-akpọ Ndidi Valentine mmadụ Delem bụ onye nwụrụ n'ime ụlọ nga ndị Rapid Response Squad nke obodo Anambra. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara wee sị na ya bụ onye AIG nyere ya bụ iwu wee sị ka e mee ya bụ nyocha ahụ mgbe o jere ịma ka ọrụ siri wee bụ abọ banyere ọnwụ mberede ya bụ nwa okorobịa ahụ nwụrụ n'ụlọ nga ha
na-enweghị ka ndị ezinụlọ ya siri wee mara maka ya kemgbe afọ abụọ gara aga o jiri wee nwụọ. Akụkọ gakwara n'iru n'ime ya kọpụta ihe ndị be anyị wee si na ya bụ ndị uwe ojii nke ngalaba RRS bụ Rapid Response Squad ahụ nọrọ n'afọ 2024 bụ afọ 2024 wee kparagharịa ya bụ nwa okorobịa ahụ aka ọzọ ngwa ngwa a narasịrị ya n'aka ebe banyere otu ebubo o bekwasịrị ya wee si na o zuru ori. Ebe akụkọ sizikwa n'otu aka ahụ wee mee ka ọhaneze mara wee si na ndị ezinụlọ nke ya bụ nwa okorobịa nọkwa ka ọ dị ugbu a wee na-ekwu ma na-asị na mbọ niile ha gbara n'oge ahụ maka ịmata ebe ya bụ ndị uwe ojii bịara kpụrụ nwanne ha bụ ya wee jewe kụkwara afọ n'ala maka na ndị uwe ojii ekweghị aza ha ihe ọbụla gị kemgbe ahụ, kama na naanị ihe ha na-anụzi ugbu a bụ na nwanne ha aghọgori onye nwụrụ anwụ kemgbe afọ abụọ gara aga. N'ihi nke a ka ha jiri wee na-eti mkpu ma na-asị na ha chọrọ ka ikpe nkwụmọtọ guzoro ma guzosi ike banyere ya bụ ọnwụ mberede nke ya bụ nwanne ha nwoke ahụ bụ onye gbara naanị afọ 26 bụ 26 years. N'akụkọ si n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara wee si na aka ndị uwe ojii nke obodo Abia steeti akparala n'otu nwoke bụ onye a na-ebo ebubo wee si na ọ kwasoro otu nwatakịrị nwaanyị bụ onye gbara afọ 9 iko n'ike n'izu ụka gara aga. Akụkọ a mere ka anyị mara wee si na ụmụ nwaanyị nke ndị mpaghara ebe Mohafia dị n'okpuru ọchịchị obodo Abia nọrọ n'abalị atọ gara aga wee mee ya bụ njegharị iwe ahụ banyere ụdịrị arụ a nke ya bụ nwa amadi kpasoro ya bụ nwatakịrị gbara naanị afọ 9 bụ 9 years. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo Abia steeti bụ onye a na-akpọ Maureen Chinaka mere ka a mara nụ wee si na ndị ọrụ ya jere n'ogige ebe ya bụ ihe nọrọ wee mee ngwa ngwa ha natasịrị ozi banyere ya ma chọpụtakwa na ọ bụ eziokwu ka ya bụ ihe bụ dịka o siri wee dị nụ. Ndị obodo ahụ mekwara ka a mara wee si na o tegori aka ndị obodo ha bụ ndị mpaghara ebe Mohafia jiri wee na-enyo ya bụ nwoke bụ onye a na-akpọ Steven Njoku bụ onye bịara biri n'obodo ha enyo banyere ụzọ o siri wee na-apịtọsi ụmụaka n'obodo ahụ maka na o tego aka ha ji wee na-anụ kepukepu wee si na ọ bụ ụdịrị ihe a ka ya bụ nwoke na-adị emewe ụmụntakịrị n'aka torubeghị oge inwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Akụkọ ndị be anyị mekwara na ka anyị mara na wee si na ya bụ ihe pụtara ihe mgbe ya bụ nwatakịrị ahụ jere wee gwa nne na nna ya ihe ya bụ Steven mere ya, n'agbanyeghị na ya bụ Steven gwara ya bụ nwatakịrị ahụ wee si ya gwakwala onye ọbụla gị ma ọ bụrụ na ọ gwa onye ọbụla na ya ga-eji mma wee bepụ ya isi. Ndị ahụ na-eme ya bụ njegharị iwe ahụ na ya bụ obodo na ya bụ ụbọchị mekwara ka a mara n'eziokwu wee si na ya bụ nwatakịrị ahụ kachiri ntị wee gwa nne na nna ya si na-ekwekwa ihe ya bụ Steven bụ onye ya na ndị ezinụlọ ya bịara biri n'obodo ha mere ya. N'ihi nke a ka ha ji wee na-eti mkpu n'oke olu ugbu a ma na-asị na ha achọzighị ya bụ nwoke a na-akpọ Steven Njoku nakwa ndị ezinụlọ ya n'obodo ha bụ ebe Mohafia ka ya bụ nwoke kwara pụọ, kama na ikpe nkwụmọtọ ga-akwụrịrị ọtọ banyere ya bụ ụdịrị arụ a nke ya bụ nwoke kpasoro nwa ha nwaanyị gbara naanị afọ 9. N'akụkọ na-abịakwara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee si na ndị agha Operation Eastern Sanity nke abụọ bụ ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ndị agha 14 Army Brigade nke nọ na mpaghara Ọhafia dị n'ime obodo Abia ekwuola na ugbu a wee si na ndị ọrụ ya akparago na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị atọ zuru oke aka banyere ya bụ ebubo a na-ebo ha wee si na ha na-ere ngwa ọgụ
na mpaghara Arochukwu nke dị n'ime obodo Abia steeti. Akwụkwọ ozi ahụ nke sitere n'aka osote ọnụ na-ekwuru ndị agha 14 Brigade Nigerian Army bụ onye a na-akpọ Mazino Ata mere ka amara wee si na ọ bụ site n'ezi ndọnye ukwu nke ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ha jiri wee kpara ya bụ ụmụ amadi atọ aha aka na mpaghara ama etiti ihe Chiọwa Community nke dị na kansụl Arochukwu. Dịka o siri wee dị nọ, Ata mekwara ka amara wee si na ndị a akakpara ugbu a bụ ụmụ amadi ndị dịka Francis Ifere bụ onye gbara afọ 37, Ọsọ Kalu bụ onye gbara afọ 40, nakwa Ifere Oti bụ onye gbara afọ 32 Donu bụ ndị nọ n'aka ndị ọrụ nchekwa bụ ebe a nọ wee na-eme ha nyocha ka ọ dị ugbu a. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nne ji aba ọgwụ na ụka ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ 95.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si na uwe na-agara Nwada Tintomato bụ onye kpara maka n'igwe n'ihu na olu mefu n'ikuku ma rute unu n'eziokè. N'otu aka hụkwa ka nsị wee ma bụrụ nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na nyaba isiokwu akpụ na nyaba akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị tata. Onye anwụla m ibe ya efula bụkwa fọm na agụrọ ka ha rabụ igbo bigbo ndị nụrụ olu m n'oge awa dị ugbu a. Ndewokwanụ, igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, aka mụkwa nwadunu bụ Joy Ihechukwu.

0: bayi nonu nonu dalu no ai butele unu unu ku iye ne iya unu ku mo mo batale ba ndi si di ke batale ba we na ajoge akwa sili mu iye nene we na ajua iye ani ne na emedi na maro kwam oburo kwa ndi bayi kan ko wa lu unu asikwa na oburo na ti oburo si patasi ego ni ne iye choziri gi no obi itori ego iwu ya zi ego an ne ebezi akwa asile oburo si eto an wani wani how far now
1: dalu wani wani ndi bayi ekele mu unu afam bu Vanessa ana ma run with nda na kwa CDK CDK yes oh afaye anya na hetu onu maka na ihe ai na emewu ihe di iche onwe ndi ozo di kan na obodo ai bu Nigeria ai na eme ka obodo diri onye owula mfe na obodo ai no nu bu awo obodo onwu mbi jiro ego iga anozi na etiti nde ji ego ma CDK abere che echiche si ke kan ga esi nye onye owula aka ko onye owula wuru nde ga di mma no etiti nde ibe ha ama mi na wetin him na
0: ego ana enweta ofuma
1: so CDK were bia si oke ka e me ka ndi mmadu we wike na ego nyo wu na ha choro ego obu ngwongwo uno obu ngwongwo ajaru onu
0: nne mi si na ogi nidi unu na ere ngwongwo uno ma iya ajaru olu
1: yes ai na ere ngwongwo ajaru onu
0: ihe nkiri kwan
1: ihe nkiri di ya onwe ihe udiri ihe nkiri anye enwe ihe di
0: imi niri ya ekwenti kwan
1: ekwenti di ya onwe ihe ekwenti na acho anya na here ichoku ugbeelu
0: ugbeelu kwa
1: yes as long as i wonye na ere ya
0: keke kwan
1: ai na ere keke
0: agwasi go mu unu gunu ka ai na achozi
1: onwe kwa uh-huh. Maka ngwa gi nke kachazi mma anya na ha etinye kobo n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ịga n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego ịbịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere now ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere igbere ikesa anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya si ha butuo nu price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị ewu ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe chachacha ọwụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long
0: ka ebe unu nọ dịse
1: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ọchịa Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
0: unu anọrọ n'obodo a
1: anyị nọ n'obodo a anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị klik ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
0: my sister o ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
1: ok ya wụ na ị nọ ihe dị ka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345 ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya onwe ezi ọhịa anaghị emezi gara agara so ịbata na app anyị ahụ ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwe fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị ofere
0: ọkwa agwa m unu hey ndị si dị ike ebutego ihe niile biko etu a si wee kwuo ihe ka si wee dị biko ịgazi ebe ahụ in short a trial will convince you. Daalunu bye. Don't things don't easy.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yin tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je yen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbu aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center ni lukano
1: olulese wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 07074843345
0: e ba n to pe lekan si
2: 07074843345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwana magore loni ko le ba de ti oni dukia
3: ore wa kini le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fi eje tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
3: ara n ta wonu so po ogbo nipa CDK ni
4: CDK kini nje be
3: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele ko si lele lori o iyo ja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo pẹlu to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
4: iro ni o
3: o toto han ni gbogbo awon nkan ilo nu le mi ori cd kia ni mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yin e sanwo re tan
4: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
3: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download cd kia lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cd kia ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdcare.app
5: Making life easier. Azobia 95.1 FM. Radio Aladu.

bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kudi kadan kadan da zaran kudin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 5 5

0: pamọ.
1: O ni gbogbo nkan ti yan ba tin se ti yan o ja kan lori e. Ti yan se takuntaku ti yan sa ipari biribi lori e. Bo pe boye o ti du dodan kiru nkan be yen ko gbe yan na ni. O ni ko digba tawon eran akegbe on ba nreti nkan tawon eyan ma so a se film yi dun abi ko dun. Amo lasiko yi lagbo le awon to nsere ori itage. Papa julo lede Yoruba wa yi. Awon gbiyanju awon sise awon se takuntakun ta ba de ni kawo looto orisirisi ya orisirisi ayipada lo ti de ba eka ere ori itage ni ede Yoruba.

0: kotan Gabriel Afolayan wa ro awon akegbe re lati muse won ko tubo mu ni okunkudun ko ma fara se ko ma fi emi se gbogbo nkan to lohun fun won ni ko ma fi sise ohun ko ma ready validation lati odo enikeni sugbon ti nkan to ba tin se to ba ti da won loju to de mo pa won se doju ami o ti di dodan ko su ese orere fun won gbogbo eyan ololufe ti wa na kile yin na nse lasiko yi ko ba da ka fara se ka fi emi se
1: mo fe bi jo san die ore ore to lu wa se mo fe bi jo san die won eni to ba fori ti dopin un la

0: lagbofa na nte se ndarapo mo lori eto lagbofaji awon oroyin olokun ojo kan to nse lagbole awon osere wa ni mo mu wa se ti gboyin eleyi ti mo de fe menu le ni mo fe ka jo ma pekelu ni role toni lori eto lagbofaji oro Nadia Buhari mo fe ka jo pekelu ni role toni Nadia Buhari je osere ori itage sugbon to je omo bibi ile Ghana Asi ma ko pari biribi ninu ere ori itage Baby yen ga o de ko lara pupo o de pupa daada Koda mi o mo wi pe omo Ghana ni bayi laipe mo se mo wi pe omo Ghana ni Nadia Buhari tori o pupa daada
1: Baba lara ba lo mo
0: Nadia Buhari lo tin se apejuwe owo omo sise motherhood

0: ni igbese to ma mu orisirisi ya ira yi ayipada ba awon obirin ni motherhood journey je
1: dadare o duwa baba
0: oni ko fe si nkan ti motherhood o ni fowo ba lara e to fi mo run sisun e to fi mo shape are
1: dadare o duwa
0: koda bo se ronu papa o ma yato Nadia Buhari ngba to nse afihan picture omo e lori Instagram page e. Oni owo abi amo sise ko dede de lojiji. Ṣugbọn o tun ohun to o tun ohun iya soto o tun ohun o mo orisirisi nkan dani wa fun ohun ni.
1: Adaba ko ma se je ba wa o. Gbogbo ni to n de gbo mi ni.
0: O ni bẹ lo tun fi awon apa orisirisi lo fi si ara ohun.
1: Mo ni kari na kari lo kara jejeun.
0: O na won le sun bo hun se ma sun bi ti tele mo.
1: Ka ma se sayi san san o. Eni to la la fi alaye.
0: O ni bẹ ni gbere bi ti bo ara ohun lasiko yo ohun ti won ni gbere bi lara tele.
1: Kodo
0: won wa wo wi pe

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ke tsaya tukuna shin kafin ku siya wannan multivitamin din kun tambayi kanku shin yana baiwa yaran ku sinadaran gina jiki?
3: Afrovite
2: multivitamin na digawa da naruwa an yi su ne musamman domin jarirai da yara masu tasowa. Yana dauke da vitamin da jikin yaro ke bukata domin taimakawa girma, garkuwar jiki da bunƙasa kwakwalwar yara. Ya samu amincewar hukumar NAFDAC.
3: Basu Afrovite kullum.
2: Afrovite samfuri ne na Afrochem Limited wanda suke yin Panda Paracetamol.

0: sinadarin dangwace classic an yi shi ne musamman domin ya baiwa girkin ku mafi dadin dandano da kuma kanshi mai tsangaya ku martaba girkin ku da sabon sinadarin dangwace classic
1: Ya ku ƴan Najeriya kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku kuna iya farawa da manhajojin ku wato apps ta hanyar goge su wanda hakan shi ma yana taimakawa ba ma wannan ba har da ƙari saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku haka zalika za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta a ƙarshe sai ku rufe dukkan apps din ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi don neman ƙarin bayani ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka mobile operators ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari kasance da mu a koda yaushe don more amfani da datar ka wannan sako ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.